0: Agu rumah Juan. Hama tagubur igu irahu tugu ya. Hayahu nyasung hanyimbanya tarigi abalarinya gu Jesus suhon.
1: Mayahu wahuma momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau ladiga subudi hamani luagu hilata. Aba larigu duni Jesus tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
1: Irahu saraba.
0: Aba tagu yugun aba tasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu Jesus lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi tagubrigu abalarinya gu Jesus hon lumabahu dogu hamani lesus erduboi nikaun.
2: San Lucas capítulo 9.
0: Abalonderunia Jesus lanidusu discípulo gu abalichu ubafu lumagumadi hon luhasagaru sunhawia recifiri uribatinha lumalun hareida guaga de sanditinha. Abalona hania apurichi ahuganu logo tilaru e rabungiu, luma areida guaga da sanditinha, larinha gahon.
1: Manega humani kata huma gua logo huayesa, ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bom. Por meu guarigo muno tonyinho lumuti hachilura, reide humani daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri do lida gen fulasu ligia, aba me hafuri do ninho kalike luegen hugudi. Aru da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia. Igre humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafri dun disipulu gu hagaya. Aba heibu gu nisun lirahin in fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinha lida son fulasu lenyin lumuti houdi. Aba lagambu gu madi mati erodesi luago son kata ilela digubai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua. Ladega nyinyan wariengu tiyan luagu sara la huan lidage oveni. Hibiri ariyanga luagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan luagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Aba lariyanga gun erodesi.
3: Au gonarugu o naha baya dure ili shigu huan. Kati funati le wagu bay nagan aba labaha da wagu saragu kate.
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habauda gu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti lanugani alidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu laru iha bungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagu meserubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gu lun.
4: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinyaga Jesusu hon,
1: ruho ma egi ni hon.
0: Harinyaga lun.
5: Sen girigia ofen wama, hama bia udra. Hawa gubari gijida gai ha egi ni hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugirinya. Aba larengo Jesus hon lani discípulo gu.
1: Nyurugo da humanya dimi dimisa.
0: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugnu Jesus sengu fein tukuya. Luha burugu. Hama bian udiru. Aba larihi sielu. Aba la tengiru ni bungiu. Larige la guba chagu no fein. Luma ui. Aba lichugu ni hon lani discípulo gu. Luha faren ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule. Da leha buda habaru igira gutun. Bungi da tinha duzu faninha tal. Logaba veju, na le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinha no lani discípulo gu, disseru lui, abalarinha gu hon.
1: E da linha san harita gu gurugia nuau, katana san segun hagia.
0: Abaharinha gu lun.
6: Anha hengarinha gu tinha luago huan la le abadisei habai buguia. Hibiri arinha ga Elias. Anha henginha arinha gu tinha luago abala hadage binadu profeta gu, asaruti lidage oweni buguye.
0: Aba ti larinha gu hon.
1: Agen huguye. Katana gya lidan harita gu.
0: Larinha ga fedoru lun.
4: Kristu. Lelon habi bungiu lun la salvaru niya girigia buguye.
0: Aba larinha gu Jesusu hon. Lau eregu. Lumarinha gu hamani kate leni ka un. Aba larinha gu hon.
1: Nasufri ruba sarago. Aule uguri garo warigote. Hanego ba na uguri ya weri gu tenlita hafinha huriyo. Haputi gu fadri gu. Hamaru gu ta tinha liluru do Moisés kai ni kata. Na faruwa bahilagu bay. aba menasaron lina ge owe ni luagun lurun aweyo.
0: Lari gen, aba lari ngu hon sungu bay.
1: Le busente la falaru nina, bulie ilay kate nye lan, barule iluguru an, falalana. Ladega le abusen rute le sefru ni libagari, le feridiru bay. Ahin le feridiru ti libagari nuwe gen, le sefru bay. Kage hu la lungu riga laganyiru ni sungu bow, ahin e feridira, o laguni chagun la lungu wa. Le aniga ti busiga nu nuago luman luagu nereron, au le uguri garu wargati. Ni busigari badina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni narin hau, luaguanyahin la hata gen ha yabanyo kwento, mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kebri vidu veyu larigen, lariyengu ni Jesusu kate ile, aba lamuda iru luagu aba vubu afuri idalu bongiyo. Barilumu ti Federu, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri idan, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Muisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri ti hau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Federu, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, abalariengo Federu lum.
4: Maestro, lida dan avahana ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gama lumu, ibidi eti meha lu Federu, kalalariengo bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, Oburoguanya, aba hanufu de dagun, ladega hadari ragu hongwa luragirgu dueri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lida ge dueri ligia.
7: Ani hani lalu, lehisi ebainu, agamba humei le lubeide.
0: Larige ladimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lilan Jesusu, aba herederu maninyu, marinya gu hamuti kate le harihibai, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
8: Maestro, flesa hi abubanu, ariha bai nireu le ligi erguinien bai, ani aba sifiri uriba ti luagu, dan le lariguduni, aba laguara guaguduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginia. Anyawari halumuti animahati ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulu gu. Luhasagaru disifri uribati le luwai siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uribati. Atri bai sa dan nenederu huma lubaga yara la hafienu nuago. Ida me laguma cha mafiena le hida bai. Barubai bero yahu.
0: Danyebele lidi irahu ligia lun. Aba lahu churuni sifri uribati muwarugun. Aba lowe ha gudini, aba laden ha Jesusu lusifiri uriba tindigia, aba lareida gwa gudini, irahu, aba ledere geruni luluguchi, aba taweri du hanigi sungubai, lau luweni gu bungi. Sunga nya ha la, lau tuweni hanigi, lau leladegubai Jesusu, aba lania gu hon lani disipulu gu.
1: Agamba humai kate leboidu, nedere geruwa ba, au le uguri garuwa rgati, aha burugun nagani.
0: Uwatigun faranda hamani disipulu gu, le lariye gu bay, la diga darunyo liye hasamina lu kate ile, ani hanufu detinya, lu harinya gu lun, lu lafuna guagadani le lariye gu bay hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, lu agukala wairi gu timabay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba lanigu aba irahu lu badun, aba lariye gu hon.
1: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida digia wiri gutima bai.
0: Aba ti larinya gu huan lu Jesusu.
9: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lu.
1: Meveri dira humai. Ladega le mama bai waga ni wama gienyei.
0: Dan le la yara fa du bai, dan lula nagani wa Jesusu sielu, aba larig di anigi, lula digani luwa Yesu Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba hodi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo haloha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
9: Wabureme, buseti busan lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
1: Mama niyabia aule wuguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba haudi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
4: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihin lumuti bidi.
0: Lariyanga Jesusu lun.
1: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wagiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Lariyanga ya Jesusu lun, aba.
1: Falabana.
0: Lariyanga lun.
10: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafalaru nibu.
0: Aba lariyangu Jesusu.
1: Igira banya hilagwanya luhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
0: Aba ya tilariyegu aba lun.
11: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibuga yebya yoro gonhonha wabi yebanyo.
0: Lariyega Jesusu lun.
1: Le ishi kutiluha bulagu wa wawu hugulei. Larigin aba larihi larigon. Mabuidunti lulila na me laruwa inhabungiyo.
2: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue katele, abalanua diru Jesusu uruo vendusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo nadagimitinye. Lige lunti lubai hamuri ha lumabungi lulona nadagimitinye hagana wong. Heiba, Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga humagua, ni senso, ni gaidi, meredaragun huguya me ayano ha ni ka uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba amuna, usuhu mafurumi, harinyaga me, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigi ahinsi habutin lu darangila tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubei heresi birua. Ho humei me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati nadagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, damele hashilu lulidon aba ageiru le nyin lumuti heresi birua, ho humei leishi guti hon. Arida guagda humanya sanditia ha nyintia, aninga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruin ha bungi hon. Ahun hashilu lulidon aba ageiru le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, haniyaga me, ibi nilikali ken hagaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu duni hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humei lagu yarafa le la laruwe habungi yuhon. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, hanari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. La duga lunhamogo uburugu la tiru o sidon la duguwa buri milagru le a duguwa lida huburugu te. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahin huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafio gati.
0: Aba lariyangu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu uruwa wendusu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariyangu ina hagia.
5: Wapure me, ibi ni sifiri guburibatia agab hamoto ya dale wasagaru ni elida abiri.
0: Larinye ga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia siyelu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhadina la ubafu hon lunhadugura gun heve, agro lo mason lo bafo agane masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu no sifiri uribatien. Gunda huma luago anihin la hiri buruwa nyusiel.
0: Lida ora ligia, abala buen chogudini sifiri sandu jesusu la ugundani abala riegun.
1: Ruti na uweirigun ibon nugushin. Bugiele la bure mesielu luma mua. La diga, aramu da bali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itarabanya kei irahinye. Aha nuguchin, la diga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kate ino. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luedigia nuguchin. Uwate ginye ni aba subudi habuti kate nye la nuguchin nuedigia hama ha untia na bunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimure ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kate le harihu bay. La diga narinya hane hon, luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go, abu seruntia yebe meha harihi ni le harihi bigueto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
5: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihi ni bagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi aburuwa nyubailida liluru do Moisesi. Idalinyagi abaliha nyei.
0: Aba louna bu larinya ga.
5: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi. Tausumbu wani. Lausumbere. Luma lausumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
0: Aba ti larinya go Jesusu lun.
1: Buiti bauna bu. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari magumu chaditi.
0: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba larinya gulung Jesusu.
5: Kata yaga nibiri gubaya?
0: Aba ti lounabu ni Jesusu larinya galung.
1: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lung uburu gung heriko. Lagu luwaya son, aba harigudu ni hiweru tin. Aba hiweru honi sunle luma bai tumala daura gung. Ulese hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrin aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larinhi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigirin ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengien. Da agen le larinhi bali, aba agen legeye dunluay. Aba lasigirin ni leibugun. Aba ti lasigrin aba uguri samaria na awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larinhi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabin, aba lagare ni halun biti burile luago bay lau garaba tuma diwen. Aba lagura goni. Aba lawari da gudun ni luago li lugu burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chun biyan sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gu bay wuguri le. Aha bu agastar amu loy le nichi gu bay bun luago na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luago libri lale uwe biliwe roho wa lida barita kon.
0: Larinya ga lun.
5: Le gudem hebo bailu.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
1: Baiba ani ligia memela badiga.
0: Aba la sigiru Jesusu luago luwaye sun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abata rinya gu Marta lu Jesusu.
12: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudi lago sarago kate, gamalumon. Apa argiye kati mega iwatima. Ani anuwa diratali Maria lubidu wage kati ilia lubi magida rubi latwe.
2: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fora agudun bay lan. Uwa ligia ni kata, aramu da guati luma sub dirunwa bay lan. Itara linya lubayti, son leharinya gu bay labu gen luburiga, lagan buwa bali dan larugonga. le harinya go baidarugo bena hao lagu wara ho ba tablo go ginya mona nariya hare hao no madago monlu muti hanu de dun hawai giri ge ha ga bafu ban lo ha faru no hilago bai lari gen lira sia ha dug amukate hao nariya gale ho kala wai lu bai hanu de dun hanu de ho ma lo le ga bafu bai lu lo na hanu huani mafio ga te lari gen lagi daru ne hibagare lo ila hanu de da ma logru ati aseng du nuru lagu bia gawan lausun lira mabule duti bungi ni aba hadagi aiti huguya ibini idiburi le hablu ubaya bahu da lali bungi yo aba aba manu de da huma lubaiti gebegi tunusugu hau saragu du nuru nariya hare hon lagu sun la hagu feseruti hagibu ge guriga lagu nani gu hama nariya gubagia lagu nani gu hama hagibu ge lani bungi yo angeliku ahaya harinya gubaya hagibu ge guriga lagu mama hama nani gu Nanie go bagin hagibu gen lani bungi o angeli go lagu mama hama nani go. Furumi e guare gale arinya go tikate uribati noa go aule uguri gare uwar gote. Gayara ti ferud no wala. Ahi le anaba go tisifi risando sinya ti ferud no wala. Dame le hanu gun ligibu gion lurudu lun hago seron. O hagibu gion la tabute go haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinya. Dame le la chiruno aura lun hadimura ha. La rufu dubai sifi risando le lun bai harinya go nihon.
4: Aba larinha gun, aba handa ge grigi hagia, lu hensusu.
11: Maestro, arinha gabalu nibu ganha, lu lichuguni nifara nu lidage alaga.
4: Larinha ga hensusu lu.
1: Kagia ichugu bali na keia gusera gututi o keia farinha tihida.
4: Arinha ga tiginha itara.
1: Gonigi gua huma hungu loi igadu wo, laduka mama luigen libe luma tigurigi ya labagarida.
4: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinha ga.
1: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigun lichari aluba huni buiti. Aba telaringu risiti le lungwa rugu, kaba sanfu na naduga. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba laringu, subudi nali kaba la naduga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me naduga amu waina mutimato. Aba me naredu ni na luba haluma sunle numa baitida. Aba meti naringu nuniguwa, buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da emera waba, houba, guraba, gunda waba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, anisunle buma bayareida nyu, kapa saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gamaluma gudeme tiligibu nyabungi.
4: Abalarinya gu Jesusu honlani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire do huma lago hibagari, kabala haiga, ni lago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulao eigini, gebegi ugubu sugur tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, magi ligia haigi, lausun lira, ouidalo mutia bungio. Mebegi timate ufunagia sigur haudu nur. Uwati ni aba hidagie gayara tilishiku ni ibini aba aura, laun libagari kala yebe luweni lidihere lago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari da lwagu buri libiri katai. Ariha huma ida liya la lahu chumfulua. Mawadige mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira, kei narinya guni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendego, mewende tunti kei aba lidagia. Ahin ti itara liya lubai, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo ani haruga lagu dunya, pugia digame samadura kwagu dun la. Logo tafinha huguia le. Madihri da huma lubaiti lago ni kata. Ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. Ladiga liranganyu ubo le, larigi ya nuburi kata ile. Ahin huguia, anihin aba hugu chinle subuti habuba ilun sunle hemegi rubai. Alwa ha humai lubaiti ya laruwa inha bungi yufurumie. Aba melichi guni sunle hemegi rubai hong. Manufude da huma lubaiti niranganyu. Lau sumibe huma, gunda ati bungi ilun lichi guni laruwa inha hong. Alugra humele humate, hiji ke mele begi hongu demetin. Lau lira, adugu yon laga y sensu toma oya datitu. Luma irisini magumucha diti jagu ta siyelo. Le nye lube sinyalahe belu run hiberu tiyan, uwa hage ha muti li nye lun haigini. Nariya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon, luba nagiribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilidage aba amariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguwaron. Fulesi wabanyo musu haladari rubanya hayubudiri agagudunwenyu danle la chiluron. Ninare hau, iyubudiri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba me lehere go hon ibini amidi la arya bula shilura olubala laruga ahya la dari raga go duenyu fulese go banyo musu hagye subudi humai lwago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwirtu iweruha aga go duenyu linya hamuga mikino ti hamuga luta daron luba luliver hon lumege huguya aran senyu humaginya ladiga lida me magara da ha huma ligia me nagirbudu ubawagon awle wukuri karo wargati
0: abati lalig dini fedru hesusu lanie galun
4: nabureme wonu gnye bichi ge hemplu le odi hon sungubai
0: lanie ga wabureme hesusu lun
1: no furme warig oni girti konflite ufana da ligia le ligru be liub dire lon larihi hautile na luba lo lega gduni lida da Fulese wabi musu lela dari rube li yugu diri agunflira lau luwadi kumari danle la chuluron. Nenaren hao, luago lishi gube lan li yugu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yugu diri, abame lagume sono austena ya hibiri musu halu labu gien banya laria ha uriba, lerede rame eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yugu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni loiri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi he bubai lun ka la la busen rubai liyugu diri ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lunti la bai chun luai gine. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibebai aluguti luma gine. Le gibeti igiruti labu gine lariya ha gibeti mabai aluguti luma gine. Niabia adona kwagita watu ubowogo, ani busenha di na hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lonti nasi guna luwege aba onwebun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luwagu niabia la ichi kadarangi la ubowogo. Manugu tina darangi lau, fari nguwa unanugubwe. Lumege kwento, sengi kwa tida aba muna, afani laguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwege. Lagara baguba uguchili luwagu lirau, isani luwagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
0: Alinyega tigine hesusu hongirigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinya gulagu lahu ya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abaharinya gulagu laro gadala, aniligi asusirada. Biangu tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidinye lubei luagu tiligabri dale gata balun hung. Ka wagu sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguare gida aba agurige buwago, aba bidinye luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransere gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisu rugun. Nari hane bon lagu mafri dumba di bola nyegi darai ba fayiro ni lagu mo bigawana
2: San Lucas capítulo 13
0: Lidon meha dan ligia aba haya bi grigia aba de golu Jesus hawagu bugri en Galileena hala fara gu banya Pilato ura hama anima lugu ha afara wagu banya luhadagara gedunwa lubungiu aba laringu Jesus hon
1: Harita kwa tusa, luwagu ladiga lan luweri nha figo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ahane hon, luwagu ahun la masakri ha, howe kubaginye sun huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur habi waya lesi lesi loebi hawagon. Harita kwa tun, luwagu weri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nari ahne hon, lagu ahon la masakri ha, hoi gubaginye son huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, lariyaga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen ginye tubai, madariti ni kata tuwago. Aba te lariyago lule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumu gabugiri wa niyabi aluha igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago terede nye lagu ni kata. Aba luna bu ni le ouni girubali ishari aba lariyego. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha guwa muwa luwagu ntugudina, awoha au metau. Hafu gata gindun itara, ahu magindun aba metashugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, Nin Jesus arufu tati da haligi lesi huriu. Ninyoti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uri bati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligi. Sinyati tasururu ni mulusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba lagu uru tun larinyega tun.
1: Uri arita guadibu.
0: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasuru. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, la duga larita guagadu ni Jesusu, lida luwe yuru emera guni. Abalarinya go hungri ge hanyi banya
11: ani sisi we yuli da dimas lugayara la luadi ge marine wa yubi huma lida sisi we yuli gea lulagara ni honhu mama lida luwe yure mera goni
0: abalarinya go wabune me Jesus ulun
1: biango tikibu hugu yele ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la buriku lon hanugu ni ata dunna lida luwe yure mera goni wuri to la dego wagun abramu regularu mafia lau sandi disi widu irumu tau lau Mon lu muti funage ye belu tare da wagwag dun li dan luwe yur emera guni.
0: Dan le laniye gu bali Jesusu kate ile, abani busi geri gu hama sun laga ni gu, ahenye sun hibiri giri gya, gunda ti lau kate weri gu tile la digi bai Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabriel la ruwe habongi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita la linye kei aba li rere ti la mostasa, le labu nubai aba wuguri li shari rigu. Aba la boshon, aba la weri tun dari lun liabin lun aba bai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
1: Kakate umu bai gayara la noushagu ni laruwa in habungiyo. Itara linye kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem, arufu dahei na ligia, Lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Abalarinya gu aba wagari lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desa halu bai hasal baro.
0: Aba lo nabuni Jesusu.
1: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lan hebelurun lida gien. La diga kainarinya gu nihun, sarago haba busentin hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri. Uge le baugi di bai hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, Daraba bena waba, aba me louna bunu la niega me hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron ariega. Hou hati wa, gura wagie buma, aruta habugia wang umadurgo. Aba meti louna bunu la niega me. Ariega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun hugia le dugubi uribani. Ligia bahayahu ha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida la ruwa in habungi. Hugie me asagaruwa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bosho weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa in habungi. Nyemba nyati hada gen ha gumbo honi banyagwen to, hagia ba furumi etinya. Hame tiye furumi etinya banyagwen to, hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
5: Bai bayage na diga busente eros lafro ni buhila gubai
0: abalarinya go hon
1: heiba hanega melu wugui bibuti ligia ugunya luma haruga na saga hasifiri guburiba tin hadagnya gurigia arei da kwagda au me sanditinya larigen haruga lasora nuadigmari luti na sigiru ni nuwaya sun ugunya haruga luma larige haruga la diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugudin loi Jerusalem
0: abalayahun Jesusu Hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na. Afara kwa humanya profeta kwa. Chamugu wa huguya dubu hawagu. Halona habanya bungi yu. Lau uganu buiti yu hon. Saragu nye weya su nalugu nonigiru no. Kitoinu giri niya gayu tirahi nye labu nye taruna. Mahatu. Igira lahatu bungi yu. Ani nariya ne hon. Lagu marihi digia humadi na la. Tarime la chuluru dan lon harinye kwa. Biniwati le nyibibai. Lidan liri wapureme.
2: San Lucas, capítulo 14.
0: Lo agaba veyu, le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubie aba fariseu, weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri, sandinye, lau ginene, aba ti lalgedania Jesusu, arufu datien liluru do muisesi, ama fariseu gu, laniega hon.
1: Gayarati larida wagwagdun aba vugiri lidan luweri emera gu ni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, abati lanagani Jesus usandi tiligia, abalaria da guagadni, abalaria gulun, lulidi, abalaria gulun fariseugu.
1: Furume guarga hidagia, an egua de lilugo bagasu, o lilugo la burig lidon abafus lidan luiri emeragoni, la sagaru benyegia furese.
0: Abahasi en logo hongua, luhona boni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanua daani amisuro houtia ubaru burile, hubara ha, weri gutima banya, abalaria guhon.
1: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie, malu ha boi lubidon agai ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti weri gutimati boi. Aba meliabi le amisuro habalu, larinha game bon, rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidi lau busiga no anyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misro hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. No dame la liabin le, a misra habalibo, larinha game bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sonha nyuba nyaluago double. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wago dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
0: Ariye gatigine lugu gurile a misura habali.
1: Tamele bichi gwa ba dinero ni ofedo, ma misura habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega ha misura habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Tamele badugan fedo, a misura habanya hagudeme banya, asinyako banyo ungua, adanima banya, amarihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati hafayi ru nibu. Bibi ubaiti bafai ruaha dame lehasa ronhari chagwa banyalidage oweni.
0: Dane lagambu bali abahadage hanyumba yalogu dabula kate ile abalaria gulu Jesusu.
10: Fulese iwa banya grige ha egi banyalida laruwe ha bungiu.
0: Abati laria gu Jesusu lun.
1: Nyinyi aba wuguri ichi guti aba omebu adineruni abalona ha amisura hasarago grige. Dale chiluhali ore lun adineruni. Abalona ni lumuso aria ka hoa misra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, abaharia go lago sinya la houdin. Darien ka furumieti, son lia naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larien ka aba, aganye hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu. Neibu ka ouchenye, adiga bafulese ino ferud na bana sinyati nidi. Larien ka ya aba, son lia na mari ido, ligia sinya lubay nidi. Dale lagiru budube musu, abalabahu da ni sun kati le lun li yubudiri. Abati laganyi du li yubudiri, abalariya gu lun musu, bai balida sun uma le uburu gubay, banuga nyame ha agudeme banya, asinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digu ni, abalariya gu musu lun li yubudiri, nabure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariya gu iyubudiri lun musu ligia, bai balida son umo bogu din loy uburu go, luma son fulasu ge yego lao. Aba me bafosuru ne son habadari no luha yabi lidon nufedo, buin tamu ganuba. La daga narinha ne hon, lagua bai la ni aba hata ge han na misir habanya egiti lida na dinere gudun.
0: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, aba lagara ragun aba larinha gu hon.
1: Sinyati nani gu bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, Olisanigo, olibu ganyano hama labuleno, olitunu, olibagari wanarigo sigo nao. Legi ya manungu tiluguruwa ani aba lafalarunina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bailubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher haba ha arihubali lao. Haniega me, gumese te uguri le ama wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahi la uribu halubai ama uruwe luma amu uruwe, mafunagia nyuruti furumi ya lula saminaro, ahi ngayara bai lubai la gaindu hau disi milu sudarago luma le hau bai uwein milu. Ahi tiarita kwa luago sinyabai la, dame le disegili le ama uruwe, aba melona ha ariega lun luma uribu ha hama, lunhebelu nun lido ndarangilo. Itala linye lubaiti, furumi ya guare hitagia, le migru ti son le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahi leferi dira lubasua, kabagia uu hon la, ma buidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu la buidu regudoni muwa lumbu naguwa, fuiwa regalime, hagarigi riguba nyelu hagambu, agamba hama.
2: San Lucas capítulo 16.
0: Ariñiga tigin Jesús hon lani discípulo.
1: Ñeñe mehaba eyubu diririsite. Ñeñe gi aba lunire lumege. Aba hayabi ariñiga lun luago la shagaro yela onigro tiligi yalirisi. Aba tilagua no liyubu dirilo. Aba lariñago lo. Dalinya sakati le ariñiga gobe no buago. Ariñiga bai no idalinya la leibu buadigmare. La duga masigi hedibu onigire lumege. Abati le redero onigiri tiligi ya saminara, larinya ga longwa rugu, kabati na diga gwen to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi, mereti na luna wadigmari mua, ani nibusi gariti na luna muriha, subudi nali kabala na diga, lunyengha ma eresibi rutina habie dame ma wadigmari hadina. Abalona ha hawagu hadoe rubali li yubdiri lunha yabi lun aba aba, abalalaga duni le furumiyate, larinya ga lon, atri nyemba doe runi ni yubdiri, aba larinya gulun, doe no muti sa barin garaba. Abati larinya gon onigur tiligi elon, anuha bigara da nyuruba forese. Badiga me aba luagur gu dimisa. Larigia, aba ya lalagudun aba, larinya galon, agia buguya, atrinya ba doe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anuha bigara da, adiga ba aba luagur gu gadru wen. Aba la subdiruni iubu diri luagu shula lau onigur tiligi ya, lida ligabri ladugu nikate.
0: Abati la sigiru Jesusu ariñaga.
1: Ariñaga tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le obo aguna lonha dugo buiti. Lon dame la lagumo chon irisi ni lon nyen hama eresibiru ton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebay, gunflubay ginye lida le gibebay. Le marichara kube lida le mi bebay, marichara kube ginye lida le gibebay. Ahon lubiti ma gunfliron lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien hariyahan. Ahon ti magunfliron lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guanar guhun. Sinyati le sevi don aba grige hon bian iyubu dirigo. La diga liyere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwarabay lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don walu bungio luma lun irisi ni.
0: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere han lau Jesusu, la diga hinsi en la sensu hon. Aba tilarinya gu Jesusu hon.
1: Hugi arufu daguma nye hongu wakai buiti nye hagibu ga gurigia. Ahinti bungiyo, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurigia ke kate uweri ti linsi nye hong, iere guti lumbungiyo. Luma gyan li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumu li dani huang. La purichi honya uganu buiti le lagu di larui ha bungiyo. Ani son gurigia, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubou. Lubara gen magunfliru la, aba letra lida gen liluru do bongiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
0: Ariye gatiginye Jesusu.
1: Nyinyi meha aba uguri risite, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu haweyu ladinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme tigiri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwa rugutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu aba lonwe gudeme ti ligia aba hanugu ni angeligu lumon abramu. Aba ginye lonwe risiti Aba labuno. Dale la sufriri ya la risi tiligi ya lida fulasu lenye habwe hilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Aba tilaguwa rugun larinya ga. Nugu si Abrahamu, gudeme nabu, auna habwe lasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ga edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufriri ya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lun, nirau. Harita kwa ba luwagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da. Kwen to, buiti da lun ya. Bugu ya asufrira. Bogu dingin lui lira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagin lun nyehin sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nugu cha abramo. Lobona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahin sengu na mule nunyehin. Lula dumre ha hon miyabi ha mamu gagin lidon fulaso lani na sufriru ni le. Abalarinya gu Abrahamu lun. Anihin le laburha bai Moisesi hama profeta gu hama nyi. Adika hama gasu lau. abalona burisite laringa binaro nuguchi abramo gamalumo aheñido aba hada ge hilanya dimure ho asakri heña hamuga laringa abramo lu ahi maha habai hadu kaso laule laringa gubai moises hama profeta go mafin banyagi ni ahi asara aba hada ge hilanya lo lidin adimure ho.
2: San Lucas, capítulo 17.
0: Abalariego Jesús un lani discípulo gu.
1: Sumada ani bela burikati afigo guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigale afigo guduti amo. Buiti mati hamugalum, lula guru barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina. Sigulau lafigo gudun aba hada gen, nyu buriginya banya ha. Gonigi huma lubaiti. Ahi adiga bamule, o bibu ganyan uribani bon. Weri di bai, ahin asakri ha ferudu na bai. Ahin adiga uriba ni buon sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi aringa buon luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
0: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
4: Wabureme, ruba lamu wafinye.
0: Aba tilaringo wabureme Jesusu hon.
1: Lu hamuga nihi la murun sara afinye ni hida, ibidi hamuga nyurara la keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga haringa gultu tidibu webeto, gidaba yagi en lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Ani funagi aba hidage aringa gutilu lumusu, dale lagiri budon arabu gien, larige lawonha o lo nigirunia ibinyanigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, aringa garigubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, Gayera halime baigi luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bailun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bilaringa bungu yuhun lun hadugu ni, lunti haringa musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadiga.
0: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachiliru bailida abaliriru fulasu, Aba hayabi disi wugurinya gawagu tinyo lepura lubaron. Aba herederu disi loi, aba hagu waragun lun itara.
8: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
0: Dan lelehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
1: Heiba ahuda guahon guahon fadirigo.
0: Dan lehoudinye luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dan lelehi bailagu areidago ala, aba lagiri budu lenye luboi Jesusu, Adimure heina bui ti lagu bungiu lau umala liheleti. Aba lahu duragun, dari la dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Aba tilariengu Jesusu.
1: Ma disi nya norei dagutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenchele agiribu da etengiri bungi.
0: Aba tilariengu lu wuguri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
0: Aba halig duni fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi abalarin gu hon.
1: Damele lagumeseron larui habungi yo, marihi bay, marihi wagu bay aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Aba ti larin gu hon lani disipulu gu.
1: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri gu aba weyu, gamalumo, masusera dube lida adan ligie. Larinya waguba hun, aniha Kristu ya, o anigita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itaraki larihin aba labiri haniga luige aba luba sielo, lun luwagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani lunti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keimi hala susera dun lida lidani noe, itara lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule. Aule waguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luo hamari eidun dari weyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburigu ginye Sodoma, Aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gien. Aba lafaragu niya sungu bai. Itara luba dame le niyabi au le waguri garu warguti. Lidame weyu ligia, le gariga le baugdi bai toi luba, ahi anihi lubai lumege munad mebelu ralasagari. Le gariga le arabu bai lida aura ligia, magiri budala lubium. Arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto. Le alugu ti le sefrun li bagari ya ubogu, le feri di rubai. Le feri di li bagari ya ubogu, nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
0: Da le hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
6: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
0: La rinye gahon.
1: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondara kwa wadubi.
2: San Lucas, capítulo 18.
0: Abalabau da go Jesus aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, su wanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
1: Yenye meha aba agusere go duti li daba fulasu, mine belinyo bungiu lo, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri li da fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwa yutidi lumo agusere go duti le, Lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma batagani. Luago sarago da, mahati ebe leteni ruton. Larigien, aba larinye gun longwa rugu, lausun minebe la bongi yono, minebe hagia gurigi yono, ke yanuha meme la uri to, ase da gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, ebe la mga tiabi gumuli inugurasan.
0: Aba larinye gun Jesusu.
1: Aniha larinye kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi gai bongi yo haricha lani guhon, Ayumra gutinye lo ariye buwe yogo, lalu duba funagiye luba launabunye. Nariye hare hon, lagu lichi gubi la haricha hon ani badara se habay. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afiye ni hada gurige ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hama legibge bongiyu, anangaya amu gurige kei nikata, lariyega.
1: Aba hodin biyan wugun ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu luma aba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinyaga, bungi. Seremi numuti blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina biyan weya su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritunu bon. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero dise. Mabun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelo, le luwenu luna bun lanangu lungu. Abo hirigule la niguwa gulau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyule bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri, unabubila nungu, ahen le unabubila nangu lungwa, Wiri bila nugu.
0: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu, lula guru ruhawagu. Ta leharihi bali disiplu gukate le, aba hadain hahonha ananha bali ya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinye gu hon, lanigu.
1: Igir huma luha yabi irahi yunumu, mamahara huma, ladika haitara banya kei irahi yun, hagiye lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungi yu ke aba irahu, mebelu bailidon.
0: Aba lalige dini aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
13: Maestro buit, ka lungbo inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumu chadit?
0: Laniye ga Jesusu lung.
1: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Laniyega wugiri ligie lun.
13: Gunfuli tina lau sun le lumage nyuro gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariyegu lun.
1: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladiga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
1: Hene gu ti lunhe belu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasi gurin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw le belu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
0: abaharinyago ha agambu bali.
5: Kati tiga yara bina salbaro.
0: Larinyaga Jesusu hon.
1: Le hasin rubay gurige adiga gayara lumuti bungi.
0: Larinyaga feduru lun.
4: Wabureme, igira wa mali sun levama tilungwa falaru nipo.
0: Aba larinyago Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luago furume warga lan le igiru tuloba o laguburigo.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Olirán

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Inutimatia, amuria huma, lumagumada lu la nigni hum haruga. Haringa melu, luago lutimala, haligduni luago durule ichikuba iluago habusera harini. Wagia, arasa iwaba lu wafaruni, lubarage la chiliru.
2: Aba la chiliru katele, labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara, asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu, aba hadage habuti gusudara, aba larinya gulu.
3: Baruba irahun le lumu gumada, anihe ikata ilu ti larinya gunilu.
2: Aba lanugu ni habuti sudara, lumu gumada, aba larinya gulu.
4: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma lu nanugu ni irahun le bu nyahu. Anihe nege kata ilu larinya gunibu.
2: Aba larugu duni gumada luho bu irahun ligia. Aba lanugu ni lu habu guhama, aba larinya gulu.
5: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
2: Aba ti larinya gu irahu ligielu.
6: Beluwa ya huriu, lidon uwara ni luhamuri habuma, lubanigu ni pao luhagibu ginyon, lurudugu iyu timate, lunege halugudu ni tima logu liduru. Mafinya rabaho, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay luhafaru ni hilaguga. Finyuwa ya lao, inye ragu ni, ligibu ya bunju, logu maiki bayala, matu dari hafaru ni pablo. Gwe to, haranse nyuhanya, hagura barigunye, bona bagi.
2: Aba ti launahani gumada irahe ligia agoyo, ariyege ina ligia lun, lumariya gulan, nika un luwa kwa bagida kwa lali la kate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gusudara, aba lariya guhon, luharanse ru biyan san sudara luhaudi sesariya ebo. Uwara hama uruwa wain disi haha wagutia gabayo, hama biyan saa haa tautia efeng, lo houdi la dangri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lo lawairu pabulu, ruli gya dimure lo hachilira guduni pabulu lo mogumadi matefelisi lo magadie. Auna hati aba garada hama, lariye heretida garada tuguya.
5: Lo magiento Claudio Lisiasi lo mogumadi matefelisi le weirigwe. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nona habibu. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba li logu roma na Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Keiti nabuse erunu nasubu diruni kala li duru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Li duru hon logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa ti riche lunu lafaru hilagubu. Ni ibini lunu ladangiru. Kila chiliru labu na gambu logo aharase hiya laa huri yulu hafaru ni kilagu bai. Lige lebu bai nauna hani buu mfrezi. Harinya kati na ginye honha ichu kumaye liduru. Lubuma laa harase re le hani bai luma.
2: Aba ti hanigu ni sudara pabulu ke lariye wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiri budu sudara ha ebu bai. Sudara guti ha hawagu bai gabayo. Aba hasigiru ni hawaye sulo pabulu. Dale hatiliru bai sasariya, aba he derege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamai gie pabulu, aba laliha nu gumadi mati gara da, aba ti lalig da ha halia na la pabulu. Dante le la subudirubani, duago silisia na la, aba larinya gulu.
7: Na gambu badibu, dame le hayabi haichigu baya bidunu.
2: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nu wa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
8: Hechos, capítulo 24.
2: Sengi weyu lariya, aba la chilri anania si fadri le inyo timabay, uburugu sesariya ho wugiri hadage huri weirigutia, luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritilu. Aba hayabi luma gumadimati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru teritulu ichiga luduru, lariyaga.
4: Luagu bareini, Gumadi mati, luha diwa lau darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani

0: Tibiema ligara da apostol Juan.
1: Aule tabu tiligilisi na buru hinyugara da tobun nitu. Sola no adiribon bwingi, lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu letima timat, ani mamarugunu, hon ginye sunha afalo rubalin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bwe wanigi, anile lun bwe wama bwe la, sunata. Binilo bwingi ugushili, luma wabune mehesu Kristu leliro ugushili. Ruha maimi areini agute mehabu luma hadarangi lun un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadarirun hadagen birahunyu abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi bungi un lun wabagaridu. Gwetonti nitu ayumara gwatuna bun lun insi yagwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wama bai luma ge furumi etida. Mini la isieni lungwa bagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, luwa bagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma ge furumi etida. Ayahe ni sarago ege hatia ubo wogo ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima te liabu in Hesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie leje bai, le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Lui heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigmari logu Kristu. Resibi humai me afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu. Uati buingi uluma. Ahe iti le eredo iti lau larufu daha Kristu. Anihe buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahe ngachili raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilun. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kata ilunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingiyo itarala.
0: Turuwali gara da apostol Juan.
1: Aule tabu tiligilisi na buru hanyo gara da tobu numada gayo le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kata ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu ibu ya hada agen waduhenyo, lua igen Hesu Kristu. Ariaga nu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uara gua luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouserun, lida servi duni le badugubai, hon waduhenyu luigin Hesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abagda guatinya ligibugien, adamuri ni le jabai logo bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu, idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibiti habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honu wa inaani. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuanda. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kata ile. ani subudi umuti logo inari nilale warinya kubai. Gibeti yebe lunti narinya kunibu. Gama lumu, mabuse lunti na abiri harigu nani, lugundu agurabatina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanya.
0: Kata ilebri la rufu duboi bungiu, luhuan, capítulo, aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Cristo, lu la subu delegadini hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise, subudi gadalali Jesu Cristo kata ile luhuan, le lubui, la ulouna hanilani angeli lumun, lu la rufu du nilu, ariye galali huan inarini, la usun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choro ruboi Jesu Cristo, Flese watinya ha alihati hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubo iluma gebungiu adiga hage gasu lo kate ile buruwa nyubo ya la diga jarafa li dan lula susere dun.
2: Au huan, la burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma darangi le luma gebungi le vinwa boi luma ge lubara gen lagume serunda. Vinwa ligi agueto ani Le lubai liabi, lumagie hamagie sedu zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma ge Jesu Kristu, ge fendi le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tu walu Kristu, ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me, luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungyute, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bay sungrigi. Ibni gi hafaru balin. Hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luagu. Itara luba.
3: Au alfa bay luma omega. La huma se haluma la huma chagule sungkate. Tinia la ino bungi le sunti kapa. Le mima bay luma ge lupare ge la huma salunta. Mima ligi e guento ani le nube liabi.
2: Au huan, hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na darua luagu buhu le giribi Patmos. Luagi na puricheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lupafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
3: Aburga bui sunle barihu bai. Aba me bonga no cara do tugu yahon tila na sedo li gili sito lobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
2: Aba na cara ragulu nanihi kala dimur heba inu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. La badna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu yarafalu lanigu wogu. Haruti lidibri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rein leibugu duno weiriti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lonwere. Nyeya waba efei gagiritu binyaa watamana. Afri dutu liyumu lugugin. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kama hiladi. Gama lumu, aba laguruna lau luhabu le lonwen, aba lania guno.
3: Manuhu te dagu waba, au furumi ya tibai, au wabumu honi, ani le mima bai, hilati na meha, gama lumu guento mima atina lusunda. Ani iligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso le nyeha bai hilagwanyo, aburha bai lubai ti le barihu bai, le guento bai lumele lube la suseredon. Anihal, hanichi ubi sedu warugu maha barihu banyalita anu ule nowene, luma sedu lebu sanunde lugolo. Sedu warugu maha gia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanunde lu, agia sedu ligilisi.
4: Apocalipsis, capítulo 2.
3: Boburga lu angeli letina biligilis to efesibo, baniaga meho, iteralia naniago, aule hau bi sedu warugu malinda anu ule nowene, Leginya ego gubai labat na was sedu lebu sanu delu lebol. Subudi muti son leha dugu bai. Subudi muti le dera huati mariluma hagurasa. Ani subudi muti luagu sinyala hafa uni hauriba bai. Subuti no mutu log hosho ko ho manya la ha ni ngo ya log apostol ko hama ani mama apostol ko hage ani dari ho mali log ye hama gagura so hama ani super hubu ya sarago li na huwadi mari no ago mabucha no ga huago la usun lira ani ngaba kate hadiga magunda tna lao maweni halinisi ho keme ha forumi liga lobaiti harita ko hama idahi ya la meha ani asakre ho ma adiga ho mai kate le meha hadig bi forumi ai madugo mai tara Nidi bahuago forese, apa menagitero ni lebu hisang de lulida ge hulubara, ahi kuberi ge hasanstre ge kapu. Lau sun lira, lagu ni hufule se iliere go kate lebu herudu bei Nikolai te buhun, luma buri kate lel hadigu bei, legi an iere go bei no.
4: Le garike iri gubei lula gambu, a gamba leile la rinye gubei sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
3: A ganyi lutinya, nega ge tupanya lida ge atintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Babur haluang ni le tita be ligili to esumir na bon. Banya ga meho. Etra le na riego au le furu me ti lu male gumo honi. Le me au be ani viva ya. Subudi lu muti ha sufri no lu ma hubu de me. La usun li na la linar ka te risi huma. Subudi lu muti gi ya lu adimre ha ma ha riego mo ya lu kuri ha ma u ni bat huwa. Mama amo ka te ha gi ya lu di gelani ga ma mafi. Manu de da huma lu le lu be ha sufri ni. Lada ruba mafia fio hada ni furisi rubu lo locho ogono mafia sun hubuye. Ani ha sufri ruba sarago lo agutisi wei. Gumfri huma numa dari hongwe, aba menichi muni ibagri magumu cha titi hong, hafai ruwa hame.
4: Le garike iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
3: Haganyi rutinya, masu ruba nyalida angelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ambi ligilisi to perga mubong. Baringa mehong, etara linga nariyago, awle gama baru efeito gagil bon, to biango bon amana. Subuti nungu tingi ya lwago lida la fulaho la yin lupe ilala na larui ha mafia hagana wo. Ane lao sulira, numa meme nyedun, miru humagi ya fia nuago, ni ipi ni lida le la farube ya tipasi leke febe buiti nuago lida fulaho la yin lupe, la yin lupe laguma di ha mafia. Gama lumo, ani burkate hadiga magunta tina lao. Lawanyanyi la fiyo grigia, huma yara pergamo, Hama banya higi unikati leme haloru tabi balamu. Le ichi gubai tumuri, nubalaku, lulafiru guduni Israeli na lau heigi egi nile adagara gudu wati honguwario. Luma luhabagari nolita ahoruhuni. Anya higini hama banya higi unikati leme duri haloru tabi Nikolai te gubuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madutu huma iter, nitu bahuwaku madise. Aba menagainta guhama gurigi hadigu balibu likati ile, tau efein, to afru domo ni imbulu mkine.
4: Lekari geiru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
3: Le aganyi uti, neyo tutubalida ge manale aramu duwa nyubai lono. Aba menichi hon aba dugu naruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluagu, le ibiti eti ni kaa hon luedi ge lono le eresi biobale. Babur haluan helile tina biligilis toti atira bon, baniga me hon, itra liya naniyago aule lirau kumbiyo le itra bi agu ke watu ge meti. Leani nuguti kei bronze le iri chawa uwala. Subuti numuti sunle hadugu bai. Subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere vitu lau habura su. Subuti numuti hinye lau hadugi ya la kate buiti huwe to loi meha forumi. Kama lumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariyo hukun lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, lau taruta ahon nani gulung haganon lida ahoru hani, luma luhengi egi ni lea dagare uduwa ti hong uwariyo. Ruhat na da tulu tasansiru ni tigabwe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ninaru hao, lagu naburi gudaru laga banaru hon, afara wananyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagwe. Italuga tasubitiru ni suni girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fairu ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati atira banya, Ama fala rupali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asiku tirile umri haguara liliunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Hagangi nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma tiruni nechami guri lau badu lani na guma tiganile lau tigurabu. Apa mehamuri kutaguni kesi sauti ya lule lauti mua. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
4: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
5: Apocalipsis capítulo 3.
3: Baburu haluan en le tita me ligi histo saru disipo. Bania kamio hon, italia nania go, aule hau bilani bon yu sedu sifir go hama sedu warugu. Subudin muti son leha tirgu bai. Subudin muti lo agilani hinya la, lau son arina ogu ala lagu niva huma. Agagutua huma, rukuma eri lupri katele aniha guapa ilubare ge longhe. Ariha nali lo agu muwa na leha tirgu bai ligibu ge nungungiete. Harita wa huma ilubai telerni da ube hon, fala huma asakri ha huguya me. Ano magaguton, nito ba huwago kay liabi nga ba hiwer tulipidi ang orhon. Lawson lira, anya yung fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yung hamagiru hatarabon. Hagaya, ego guba numa tau dago utharuto la duga duuti hon. Hagani nutinya, hadaga guba dago haruto. Ani magindaro nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darago nubanya kaisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
4: Le gariga irugutilu la gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburi halu angeli le tita me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nania gom, au le sandu bai, legia inara ni bai, le gama bani ligele uruwa i David, le uwa bai ni abagayara tila dobi ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai. Subuti numuti son leha deru bai, roa din apa benda darani higibu gie, le lasi aru ni aba adoro. Adega lawson low wala here adega adega so law ngumati ani gunflit no numa nadega balu haya bi lani bu mafi haye banya hari ngo banya law kuri mama ani mabaga de dunia kai silani gumbi aba mena utoro kwa dunia hibu ni lu masuk turuni law ngi lan muti nya banya isi tino aida homa le numa di luga gura su mama diga narei do badu no bai le litani au so ngi le numa ya bi law musu opo lo ho to ngi maso ha opo go banya madisa beniabi agda ha homi le homa bai walamu ga abai ruti hiridi huai agani rutinya nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te ani mafru zutigi ya yame nyingi abe manaburu dhani lili nubungi te hawago luma lili nuburu wate nubungi te le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te naburu dobei nye iseri niri hawago
4: le gariga irugutilu la gambu agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Babur haluang helile tita bai ligili to lao di se abon. Baniya game hon, itra liya nariya gon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hagiye bai liyabi sum kati lela dugu bi bungi. Subuti muti son leha dugu bai. Subuti numuti lao madili huma ani masu hukwe. Diligu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bashari gu hukwe, madili tun, masu hukuya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lao gurisi huma, lao buitu la dan hon. Lagu na mengiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, udemetu, marihi tu, surusu huguye. Ize nichi hubei dimuni hun lunga gai ha golu le afin howa li lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lungi ha gai ha dago harutu numa, lunga dore gun lagu ha surusu ha. Lunga aya ni luhichi huni lido hagu, lunga rihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lagu idere, arvuta hao hun. Nuti lubei ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana habena bu na kuwa hanyo. Le agambu tinumalele, aba lataro ni bena nuba, nebelu ruba lumo, aba menegi luma, hauli vya menuma. Agani rutinya, nichi kububara on numa kwa lwagu lala na narui hanyo. Itra gina ganyo, aba nanyoro luma nungu chi lwagu lala.
4: Le gariga irugutilu la gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Apocalipsis capítulo 4.
2: Lari esu kata ile, abandani hi aba bena daragu sielu. Le abi tumala li le itara bai kei tumala li fidu, le buga adimu ne haba inu, aba lari ya gunu.
3: Waliba nyahu, naragu dali kata ile buri lubi la susre tun, lari kien buri lebo.
2: Li daura ligia, abandani denu labu ya lubafu sifiri sandu. Abandani hi aba lala narui hani sielu, ani aniha somu grigi anyu luagu. Itara linya, kama aba adubu miriti, le hasipu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wei ya mutu nyu luagu. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwa iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie aba katei. Ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harugongati. Lamida wa, geyegu walau lala narui hani, Ninyo nga delgata niya, gabagari tiya, buhin lao ago, dando hagibugye, ihanagaya. Lefrumi at ihadagye, itar liya kay aba niyo, lehabiya ma, itar kay aba bagas ugari, leheruwa, itar liya ligibu kay hagibugirige, lehagadir, itar liya kay aba agilaham hati. Gadir gubay hagiya, sisi nga rin na iluago kala aba hadagye, buhin hanya lao ago hawago, dando bogo digiye kay muna dagi habiti. Weyo gwari buhau aguara.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei lumage lubarage frumi titan. Vima ligie weto anile lube liabi.
2: Sagite hichu kukata ya gabagari tiha weri guni inebesi. Lume tengi rini lule nyube luagu lala narue hani le gabagari bei lusunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye mutu hagia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulu bungi. Lega bagari bai lusunda. Aba hichigu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinya ga.
6: Wabure me wabungi ze. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiri guni. Inebe se lumu mabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buunda badugi. Lau ginye buunda anihi lubai sunle anihi bai.
5: Apocalipsis capítulo 5.
2: Abat narihi aba libur hobur yu mutu lida luhobu le lonwere le nyubo ilu agu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Daruwa tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gudaha lau umala li reinti larinyaga.
7: Kakadina bo ilu ladaru no libur luma lula deri tu niti seyo.
2: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilu lataharu nu libru tukuya. Nilu lalianu. Aba tilariye guaba hata ge wenya ya mutu nu.
8: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luganyara la ladaru nu libru lumalu la heiri dunin sedu tiseyu.
2: Lamida kwati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaru wali, sedi iligacho, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigu nulibru tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wengi gadiri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hadagi wenya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisa adagara gudini. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungi. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechan. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesarewe dulu wabungi ute, luma lu hagoma diha ubo wogu.
2: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numiyunu angheli kwa. Hania galau umala liherete.
10: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebese luma ya taidu hani lumu ule hafa rube.
2: Agaba numuti ginye harinya guni sun kata ilela dugu baibungi usiela. Le mua rugubai, le lapuge baimua. Luma le barana habi, luma sunkate le lida baby.
10: Luwa la tengi buni, nebesi uiri buni, luma ubafu, yule nyumbu ilo ulala na huye ni, luma lumu dumu kusunda.
2: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
11: Itara la.
2: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia, aba hichu uweiri guni lo.
5: Apocalipsis, capítulo 6.
2: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba nagambu laniye kwa aba hadage katanya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
11: igama
2: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri duaganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libia maseyu aba nagambu laniye kwa hapia ma katanya gabagri tihagia
11: Igama.
2: Aba lafridu, aba gabayu funati. aba lichi guno ubafu ulule wareba ilo agugabayu ligi alu la gidaru ni daragi le ubo ugugu. Lumalu lafara guaga dunia ugiri hama gwa hilagube. Aba tichi gu aba onwebu efei no. Da la heiri dumbali mudu liru aseyo, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
11: Igabu.
2: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balasu luho burugu le warinyo bailu agu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida guage kata ya gabagari tihagia.
4: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
2: Da la heiri dumbali mudu, ligadiru seyo, aba nagabu laniagu hagadiru kata ya gabagari tihagia.
11: Igabu.
2: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailu agu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa nima aluguhandari metia hau bogo gumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba nanihi nuhawani ha afara waguma iluegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latari, haniega lau mala liheriti.
3: Wabuni mesuntiga bafa, darisa ida mebaguse regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
2: Aba habihi idagu harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, luagu murusu da, dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara waguni akoi hagi. Nida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu, kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo boi mua rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladihi na kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na kwa dubu le luagu boi hudu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda aragu, risitia, gabafutia, idamuni, hama mama idamuni. Haria gati lo wubu, luma lo dubu.
11: Hei mo huma wa wabu, haramu da hama wa lo lariki ge mubu yu amu lala. Luma lo ilangari meniganyi mudung. Na dika chiluhe ni luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyala la manduni.
5: Apocalipsis, capítulo 8.
2: Da la heiri dumba li mudung li sedu seyu le toaku bai liburu, abanyi la manigu o sielu. Kaiburi luagu di miyoguru. Aba narihi ne sedu angeligu harara baya ligibge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliabi aba angeli, aba larara mu ligibge latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi u ligibogu latari golu le ligibge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumale likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi uluha burugungi angeli lu ligibu gion bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba labuncha gudu ni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubo wagu. Aba lagabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha taubanya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli lifidu. Aba lasari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti, la ugie hita. Aba lachakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia maangeli lifidu. Aba lachakaruni wa aba kati kama humuga aba onwebu ubu durugu wati barana ho. Aba lasari lagu liru wa murusu lidage barana hita. Hilagu wati sung udru ha lidama ya barana le asali lagu bailu hita ime. Gringo tugiye sun uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiri nuhuru angeli lifidu. Aba teigo du aba onwebu warugu masiyelugi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ke duna luma lisensei duna. Igifi diribe warugu matugiye. Aba lagifi dun luru wa murusu lida ke duna. Aba hove gu saragu grigi ala diga ligifi duna ligiye. Aba liwiri nu lihagadiri angeli lifidu. Aba lagiri chagu luru wa murusu lida ke libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le agri chagubai hawagu aba laburi gadu. Manugu gadu tiweyu agu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agila hama lamida ago sielu. Ariye gane ligia lau umala liheret.
6: Fugi abu me ha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbum. Hiviru no ha hibiri urwa angeli.
5: Apocalipsis, capítulo 9.
2: Aba libiru no hase ángel ilifido. Aba nanihi aba warukuma eikuwa dutu sielu genu muwaruko. Aba lichukun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru lebo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwabayi lisei ni bugi uherebele. Gamalu mahumaha watinu hafaraguni ya chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasanga ni gurigia luagu saingi hatu. Itali liati ligari hasanga kai hasanga agur. Lida meburi weyu ligia halu habayi gurigia oweni. Gamalu mahumadari habayi. Busea hakiye yepe hawegu gamalumo la dise duboe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi gurinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To how to gabayu na le teibagu muriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angheli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angheli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agrichaguti. Sigua furume tila misel. Mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angheli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga iletar golu le ligibu ge bai bungi. Aba lariga umala li ligia lu hasisi angheli le taubai fidu.
7: Fararabanya gadri angheli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
2: Aba hafara gaduni wa gadri angheli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro griga hilagu bai. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo. Bia saa yenu miyun. Itarelea ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniyubaya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarelea hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba ni le afri dubai hayumu lugugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uruwa grige hilagubu. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
5: Apocalipsis, capítulo 11.
2: Abati lichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
7: Seraba amisura mundi tempulo bungi unu, luma latara. About the banyame, atri yanula, ahuduro utini, gamalumu, mamisura abai gurir le bon udiboi, tibiti tempulu, la dega derege wali hongi betu kumbite, halubo nye hagoni chaguni, uburu gule sanaboi, lagu bian vei bian hati, abamenona ha bian gefetia, daudogu susutu, luhapuri chi ani hugano luma gebungiu, lagu midu bian sa, urwa vembe, bian gefetia hagoya, hagega yawa wali bian tidu webeto olivu, Luma biyan lebu sanude lule ligibu gebe bungi lela bule mesumu bo. Ahengi abu seruti la tudu uriba tihon. Higi regituba watu gemeti hayumu loge. Aba me hago dunia haga niyo sun suina buboy. Itara ti lobe wa furumye guari lebu seti la tudu uriba tihon. Gabafu ti yege feti ya hagia luhadolo ni siyele. Lumamu yu la huya sunda anihana bungi adimure hayumu lugi. Gabafu ti yeginye Luha dugu ni duu na hitu me, lu gine, hasukari ragudu ni kubo, lausungu uye ni uribani, sagu habu seru.
12: dan le kumu hamali hawadi bali lagendo guba animalu le afri du boi lida ge fusu le mebe wobi hama aba me hefere de nuribu aba me lafaro ni ya hilagu boi aba me herede rurubagu dida le meri kumbe bu uburu gule Jerusalem le nyilu boi ladara wakuo Jesusu lagu gurua flashu meme le kama Sodoma luma ehiku aba me karie mumie gerigia alida geti esun flashu Sun raza, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu dimi, animigi rubanya luhabu mu. Aba mehagunda ragu hao ubogu kubanya, lau hao begu, darine luhedebe gukata ihamagwa, lehagunda, ledega sufuri guda hamutia, meha mia profeta guhagui.
2: Kama lumu, lari ya uru omeyu dimi iligia, aba lagu yugwagda niya bungiyo, aba ya hasar. Anisunha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umala lihere ti sielu gele arinya kubai.
13: Warihu mayamu.
2: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaga nu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu nudu aba muna tida nge sagdi sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiyu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugha libia malamisel, madise baile aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
14: Lani halibuingi uluma Kristu, larueha ubou, ani harueha ba lusunda.
2: Aba tihele mchunga wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala lelala narueha ni, lau hagibu muwaru. Aba hahuduragun lumbungi, arinye gaina.
6: Tenki wanyabu wabure mebungi. Buguya le suntiga bafu. Buguya le wima bailuma ge lubara ge frumia tida. Wima buguya gueto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babuiha. Chiluha gie da lum baguse ragudine hilagwai. Aba me pijumuli hafaya iruaha bani profeta guhon. Ama hibiri ha derega guanya bai hongu wabu. Ama sun hawuye rigugrigi ha ichu banya inebe se ilu biri. Chilu ha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
2: Aba ti tadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi uhama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali. Luma laburi ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
5: Apocalipsis, capítulo 12.
2: Aba dila sali regu aba onwebu seini siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina ya. Aba tagua na ha lau igari le lanina agari duni. Ladega sufri tuluba tagura. Aba yela sali regu aba seini siel. Aba onwebu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu nge uri to lumo tagura. Lu leiki ni tirag damele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba muguri rahu le lumbi le dera gudu la guma dihalina sun fulasu kaisi lau aba badu lani na guma dihani le laut grab. Aba lagi daru niwa tira utwe. Aba lanugu niwa lumbungi uluagu nlala. Aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makairo di le nye lubai arase lila bungi ubara utuba. Lutonu giru niwa nye luagu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gye aba nye la aba uribu sielu. Nye lubai lagendo gua arkangeli migeli hau lani angeligu luma dragon. Agenda kwati dragon, hau lani angeligu, aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti ilasaganu onwebu dragon sielu ni. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le jeha bali sun ubo, ligia hau sun lani angeligu. Aba hachaganu muwaruko. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li here ti sielu ni.
12: Shubiha li asal baruni hon grige ubo wago. Jeruha li ngarui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gubay haduru wadunga nyureichi ganya hapay haduru weyo ugu aria buligibu ge wabungi ute. Ganyi hamali lau lita mudum, luma lau ugandu li hapurichi hapay. Manufu de dutien lui leferi di uli ha
15: bagari aran servir en lu home gunda la lu moi kisin gunda huma hugu yele agano bwenye gama lu mfugi ya buha agano bwenye uwe guluma barana lugundu jindu ya mafe humo la omwe bu igani la duga sukudi lumuti la umurusu rugari la nidani
2: dati lani hiba idirago logo fui wali la ubo wago abalai bahanu uri tobuga agura habo Gamalumu, abalichiku biya lari na agi la tu uri tuku ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi lenye balbo ito nigiru wa luagu uru wa iru mudimi abalewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ke tariki uri tuku ya saraku duna kai duna churunut luye be la duru gudunu ebe ini uri tuku ya Gamalumu, abalidera gunu muwa uri tuku ya abalaho na chumuwa abalachuru ni sun duna lea ligira kuduba idragon liumu lugu ke Gai timati dragon tumo uri tuguya, abalidi agen da guhama tirahan yaha nyudu me laule lubebe bungi. Falaha me lugano de Jesu Christ, abati larara mu dragon laru barana.
5: Apocalipsis, capítulo 13.
2: Aba narihi, lamudiru aba mousturu barana hagi, sedhiyen lichigu, disi ligachu, Nyenye ridi luwago kala ligancho luma iri burile au bai lanaba kwa ibungio luwago kala lichiku. Mostu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liyabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichiku ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu ubafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luwago aba lidagen lichiku mostu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita kwa liwungu. Wairi tihanegi songarigi ya lao monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon, luago lichigu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniyago.
16: Uwati ni aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
2: Igiruwa tigia monstru ligi ya, lo la dimure ha dimure buiti luogwa luma lo la nabago ni bungi. Luma lo lagumadi ha, luago biyame biya hati. Aba la digu itara, a dimure ha tiwuribati luago bungi, anaba lay liri. Lani sanduario hama ha sieluma. Igiru watigi elu la genda gu hama lani kubungio dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma necha. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobo wa gulu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
17: Lega riga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagu tau efeng. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
2: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugi. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine latimu reha kama aba dirago. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladigu, Luhau dragon sungerige hau bo go bay lu furumi ti monstru le larei da guag dubai lidage chanti le luag adiga tigia owe buburi milagu aburge da diwatu ge meti sielu ge nu muar go hagibu ge grige aba le yedu ni hau bo go bay lau buri milagu le ubai lichigu u bafu nu lu la diga ni linyo war furumi guar go monstru aba la diga gudu aba liya wa monstru le gawago bani chanti ani moment Aba libihi habia wa monstru bafu lu lichugu ibagari tu liya wa furumi eti monstru lu tadimune ha lumalu tafara guni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigi ya waina muhanya, nyubiriginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe. Luginya uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni lalugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu. Pusiti te kate le lichu au, le gufura ndati aturi hale linumeru monstru. La diga linumeru la uguri, ani aniha numeru ligia sisi sa uru wa wensisi.
5: Apocalipsis, capítulo 14.
2: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigi ya luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama la muri barana. Kama gine la dirgu daba wa yuru le heret. Itra liya gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha grigi hagia, aba uremu iseri ligibu gen lala uruwe, luma hagibu gen gadir katen ya gabagari ten agaya. Luma hajib ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidi gea sabiawe gadir milu hasal barubanya hadagi haa ubowa gubanya. Hagia haa madara gumbaya hongwa hama unia. Riditi harumanyu falahamai mudu lenyihi lumuti lidi. Diri watinya ani salba wa hagia hadagi gerigia haa furumi ya tiyadewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibu gebungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lumu lapuri chihani honha aganoba ya ubo wagu hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala liheriti.
7: Inebe la bwengi umu rugu buye meweri kuni lumu chinduza tanu lagusa ya Utuko huma nule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
2: Abaliabi aba ya angeli larigi abalarinyegu.
18: Heigua, heigua. Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabili toseru.
2: Abaliabi aba ya haruwa angeli abalarinyegu lau umala li hereti.
19: Le audoraguti lumustru, lumatun liaba. Igira ligieme no da burdinu aliri mustru, luagu luhomo o le reberugu. Lato poi divin le lanina, la narime ligani pungio, le lessero poi lidon li copo na ligani. Aba me la soffriru, lauato luma soffru ligibuge mutum, luma hagibuge angigu hasanduba. Lawari ruba, lugumu de linguato le a soffriru ludubaria, lu sultana. Uwa poi emera guni mi veiwogu, mi ariebu, honha audurugubay lumostu, Lumatun
2: liawa, nihon
19: ha
2: kawakubali liri. Nyei balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi tisielu genu.
3: Aburi habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ani itara liye lupai, emera ubalita gen hawati umari. Aba melidi leha duwe uwar hama.
2: Abati narihi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garewe urguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo aba laguwa ragu la umala lihere tilule nyeibe ligibo kutuweri. Lariye galo.
15: Dabu mbaluba gile la diga chinduha da aluba lubahani la diga funali nadi.
2: Aba lasu kira gudu no lenyei bay luagu duweri laluba agale muwaru kugi. Aba laluba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli tida agale tempu lubungi to sielu muntau gie laluba agale hamanatu. Aba yeti lafri du aba ya angeli lida agale latari. Angeli ligia gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bay latari ligia. Aba laguwa run nule tau bay laluba agale lau umala li heret. Aba laniye gulo.
17: Dabu mbaluba agale to hamanaba. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubon la duga funa.
2: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba agale muar gugi. Aba la luba hanu bayi bayi to muar gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligangi bungi. Lenyei lubayi taribi chawago. Aba taribi chawago bayi bayi lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabayi. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walau.
5: Apocalipsis, capítulo 15.
2: Aba narihi aba ya onwe busa inisielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligahi bungi. Ariyat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
16: Weiriti anibwiti sunle adiga balibwe. Wakure mebungi sunti gabafu. Suruyu liya sunle madudwe uwara uwa. Bukuye le nubwiti sunle asha. Kaba sama nufude bwe wamundi. Kapa sama dimureha buiti buwaba, bukuye lebire di usana.
6: Hayabi ba lila sun flasu, aba me hau dora gugu. La duga ariwa liwa mkuidu la sun le ba dugube.
2: Larigeti sun kate ile, aba narihi ni flasu le standu tumabui, tida le tempo lo bongi, siyelo. Flasu le nyei lubei, le redere bongi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha, hau ba ya sedu igei hagi. Templo rugugi, tau yenu hadura go, tau tu linu to harumatu, ani miri tugi. Leabi lagur ghara nagwa gol, chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hada ge kate ga bagriti hagia, aba lichu guaba kop lauti golu, lu kada aba hada ge sedu angeligu hagi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi, le ga bagri bainu sunda. Aba tabuinchu templo lau gumule lile, nyubi bailida ge luweni go bungi luma lubaf. Siyati labelu nuniya banyihi dari hagumu chu sedu igei ha hama banyan sedu angeli guhagia.
5: Apocalipsis, capítulo 16.
2: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ke templu.
17: Heiba aturi sedu kopule lauba ilanari meligani bungi ubo wagun.
2: Aba lidi furumia ti angeli, aba laturu nilikopu ubo wagun. Aba la sali yego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri mausu. Hudugu wa hagia lo. Aba laturu ni habia maangeli likopu barana hon. Aba la sali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ha gabagari bayalida. Aba laturu ni hiru angeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba la sali yego hitauna. Aba nagabu lani yego angeli le gabafu bay luagu duna.
13: Uwa la guati bu lau baguse la gudun ita. Buingi usanduti. Buguya le mimo abu, luma ge lubara ge frumia tita ani mimo abuguya guento. La duga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasanduwe. Gueto ati, kuraku da adibu hitun hon, eres birunye le hadina bu.
2: Agamba nagia lania wago loige, latari.
8: Aha wabure mebungi le sunti gabafi, agusere gudadi blow isuru ni, luma richagwe.
2: Aba latru ni, hagadri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu la chura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungwe. Lau sunlira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bongi. Anaba gorigu hamai bongi ule gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu nuni hasengi angeli likopu luangu lala mungu. Aba lerete nunuweri gu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masasi raguti hagaburi lu higiru ni uribati lenya ha adigubai. Anna bagoru ghamai bungiu le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba lamabai du lu nyei la uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya luwege obo le nyege lubai labau chawe. Aba tnarihi hafri du uruwa sifri guriba te liumu lugunye drago, liumu lugunye monstru, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri gu uriba te hagia kei uwa. Sifri guhagia mafia nuha adagu baya milagu. Aba buri hafridu ondara guaya sun uruwe igu haubogo gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti gabafu.
18: Goni guhumatia, daduga sorni bay niabi keili abi hiwerti aria. Ulese wabayle agagu duwa nyubay anuha ladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lue larihun libusi gay.
2: Aba ti hondara gunia uruwe igu lida flasu le giribay arimahedon lida herenu ebreo. Aba ti laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali litage lala uruwei tida templu lariyega.
6: Adeguruwali.
2: Aba yilaba lapiri haniga. Areichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahigi chumua lau aba haraba kanali here tisigi lau sun haraba kanali le dagali ba ilumu genyin kama grike likibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubogo kubayi. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dime ile lani na abai chuni le launa habailu lida liganyi. Aba lagumu chagu sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha ome buburi lubara huya deire guati sielu ge hawagu gurige. Hiriburiti chile lumu saa liburu. Aba hanaba guni gurige bungi luagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
5: Apocalipsis, capítulo 17.
2: Abat liabi abahada ge sed angeligu, halau ben sed kopu, Abalanie guno.
20: Higabu narufu dalita paichu ome buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana wanyorue guha ubowo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wahagie ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
2: Abanaburu halabu lubafu sifiri sana. Abalanie gunina angeli ligia lido aba fulasu makaina wati. Abanani hiaba uri waninyo.
21: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Son Luis.

0: siyahamuti.
1: Aba launa bu Jesusu laniya ga.
2: Ubuya gurugi mafiyana diti ani uribati. Atri bai san dan nene deru huma lubaga yara la hafiyaru nuago. Ida me laguma cha mafiyani le hida bai. Baru bai bero yahu.
1: Danye bele lidi irahu ligia lung. Aba lahu churuni sifiri uribati muwarugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba larekda guagaduni irahu. Aba le deregeruni luluguchi. Aba ta weri duhanigi sungu bai. Lau luweni gubungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladegu bai Jesusu, abalaniya guhon lani disipulugu.
2: Agamba humoi kate le boidu. Nadere geruwa ba, au le ugeri garuwa rgete, aha burugu nagani.
1: Uwati gomfaranda hamani disipulugu, lelaniya gubai, ladega darunyo liya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gulung, lulafuna guagadani lelarinya gubai hon. Aba hagume seru disipulu gu, asigene hama gua, luagu kala wairi gutima bai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba lanugu aba irahu lubadu, aba larinya gu hon.
2: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine leuna habalina. Le lubaiti unubu gutima bai hida, Lige wiri kutimabai.
1: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
3: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniya ga Jesusu lu.
2: Neveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wama gianyain.
1: Dan le layara fadubai, dan lu lanagani wa Jesusu sielu. Aba larigdu anigi. Lula digni luwaya su Jerusalem. Aba launa ha launa gle luba. Aba haudi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halo ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni. La diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan. Lagu maha hama Samaria na heresi biruni. Aba harinya gun lun.
3: Wabureme. Buseti busa lungwa muria ha lun larari un watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagu, aba la denha hon.
2: Mama ni abia au le uguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigia. Ni abia asal baranya.
1: Aba haudi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba uguri lu Jesusu.
4: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihin lumuti bidi.
1: Lariyanga Jesusu lun.
2: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule uguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
1: Lariyanga ya Jesusu lun, aba.
2: Falabana.
1: Lariyanga lun.
5: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafalaru nibu.
1: Aba lariyangu Jesusu.
2: Igira banya hilagwanya luhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwe hapungiyo.
1: Aba ya tilariyegu aba lun.
6: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumo, naibu ga yebea yoro gonhonha wabi yebayo.
1: Lariyega Jesusu lun.
2: Le ishi kutiluha bulagu wa wuhu gulei. Larigen aba larihi larigon. Mabuidu ti lulila na me laruwe hapungiyo.
7: San Lucas, capítulo 10.
1: Larigue kate le, abala nua diru Jesusu urua vendusu hadage lanigu, abala una hania lubarun bian bian, lidon sun ageru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
2: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo nadagme itinye. Lige lunti lubai hamuri ha lumabungi luluna ha nadagme itinye hagana wong. Heiba, Nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga huma gua. Ni senso, ni gaidi, meredera gung huguya me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigi ahinsi habutin lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubei heresi birua. Hau humeime, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati nadagumi iti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna, tamele hashilo lo lidon aba agero le nyi lu muti heresi birua o huma ile ishi kuti hu ari de gwa de huma nya sandi tia ha nyi tia ari ga me hon lile na flasu ligia jarafa li la ruin ha bungi hon ahun ashilo lo lidon aba agero le nyi lu muti meresi biruni wa huma uri huma lidon buri uma ari ga me ibini likali ki ha gaire le lagu bai wa gudi furuwa muti luwarufu dini hun lagu magunda wa ma lau higaburi ani subuti humei lago yarafa le la laruen habungi hon. Nani hane hon, lago lida la meweyu ligia, anari metimabe ha bai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo ha bai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na huburu gute, binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na, aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu luma hanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri ya gusaru ni, weiri timabu ya bai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Buku ya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu sa lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, la rari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apulishi ya lagu larua iha bungi yu.
2: Le agambu tu, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
1: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariye gina hagia.
0: Wapure me, ibini sifiri gu uribatia, agab hamoto dale, wasagaru ni lida abiri.
1: Lariye ga Jesusu hon.
2: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruha dina la ubafu hun lunha dugura gun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lau son lira, magunda ra huma lagu hagambu nusifiri uribatia, gunda huma lagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
1: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani aba lariegun.
2: Ruti na uweiri guni buu nugushin. Bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna wakwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luedigia nugushin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kati inya la nugushin nuedigia. Hama haa unti ya nabunsera na subu diragu duni.
1: Abati la digiragu adimure haa, honrugu lani disiplugu lariyaga.
2: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon, luago saragu hanya lau ruwey ku hama profeta go, abunseruntia yabe meha harihini le harihu bigu eto, gama lumon marihin hamuti. Usentia mehe ginyan yabe hagambu ni le hagambu bigu eto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati liluru du Moisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
0: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Kategi aburuwa nyubailida liluru du Moisesi, italinyagi abaliha nyeyeng.
1: Aba louna bu larinya ga.
0: Hisi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. Hisi hage me bibiri gubu kai bisi ego bungu.
1: Aba tilaniya gu Jesusu lun.
2: Buiti bauna bu, ahi badaga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Kei ti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalag dahan, aba lariya gu lun Jesusu.
0: Kata hege nibiri gubaya?
1: Aba tilona bu ni Jesusu lariya ga lun.
2: Nyanyi aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gu heriko. Lagu luwa yesun, aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru hani sunle luma bai tumala dauragun. Gulese hamei, aba higiru ni hila memele. Aba lasagrun aba hafadirin huriyu lida agen meme umaligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugun. Sugu ligia aba hada agen ladduga wagun levi nyengiyan. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagude medagun lun. Aba leabin, aba lagare ni halun biti burile lagu bai lau garaba tuma diwin. Aba lagure guni, aba lawari da gudoni luago le lugu burigo aba lanuguni tidon haba chilu du gutia aba loni giruni laruga dale leibu gala samari na ligia aba lalu chumu bia sensu le denario aba lichi guni luta bure mamuna larinya galu goni gibei wugurile aha bua gastar amu loile nichi kubei bun luago na fairu bei bun damele na girbudu
1: aba ti lalu gudoni Jesusu arufu da atiligia
2: Kage hada gen uru wuguni ha aruhu dubali luago libre lale oi believer ho wali na barita ko.
1: Larinya galun.
0: Le gudem he bubailu.
1: Larinya ga yati Jesus ulun.
2: Baiba ani ligia me mela badaga.
1: Abala sigiru Jesus luago lu wayesun. Abala chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyo aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
8: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
2: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lago sarago kate, gamalumon, apargin kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubido waga kati ilia lubi magida rubi latwe.
7: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondera gusarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
2: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa tini kata darugwa tilau, lumafura agudumbe ila. Uwa ligia ni kata, aramu daguati lu masubu dirumwa baila. Itara linya lubaiti, son leharinya gubai labu gen luburiga, laga ambuwa balida na larugonga. Leharinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lumuti hanuhu dadun hawai girige haa gabafu banya lu hafaru no hilagu bai, lari gen lira siya hadugu amu kate hao. Narinya gali hon kala uwai lumbai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu teta. Ma luguru watia sengu du nuru lagu bia gawanu. Lausun lira, mabuli induti bungi yu ni aba hada agin. Ahi ti huguya, ibi ni idibu le habulu ube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubaiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun laha gufe saruti hakibu ge guriga lagu nani guhama. Narinya gubaginya luago naningu hama hagibu ge lani bungi angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu ge gurike luago mama hama naningu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi angeliku luago mama hama naningu. Furumi ya guwari gile harinya gutikati uribati nuago aule ugurika rewarigati. Gayara tiferudno wala. Aha ile anaba gutisifi risando sinya tiferudno wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu luha gosero. O hagibu giyon la tabuti guhaligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha, la rufu dubai sifiri sandu le lun bai haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hada ge girigi hagiya lu Jesusu.
6: Maistur, haringa ba lun nibuganya, lu lichuguni nifara nu lidage alaga.
1: Laringa Jesusu lun.
2: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
1: Haringa tigien itara.
2: Koniki kwa huma hongu wa loi igadu wa ladika mama loi gen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichu guhempulu le hon laringa.
2: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba hon nibuiti. Abati laringa risiti le lungwa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala narede isun le naluba habai. Aba laringa gu, subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun narede gile ile, aba me nadiga amu wina mutimato. Aba menareidu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti narinya gununi guwa, buiti da bon, anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao. Bowe aria buto, anisun le buma bayareida nyu, kaba saun le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni guwa. Gamaluma gudemeti ligibu gyabungi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
2: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari. Kaba la haiga. Ni luago hugubu kaba la hadara. gebegi timati I bagari sigulau egini, gebegi ugubu sigutau daugo. Ari huma hondunur, mabu naguntia, malubaha, magi ligi hegi, lausun lira, ouidalo mutia bungi, mebegi timato funagi sigulau dunur. Uwati ni aba hidagi e gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadiguni le mene gubai, ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma idali ala lahushin fulur, mawadigi mariti, mahushakon ligi ala daurako, ane lausun lira, ke inariya guni hon, ni mehe uruwe salomon lausun luwendego, mewende tunti ke aba lidagi. Ahin ti itara liya lubai, La daira kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo ani haruga lagu dunya, hugia digame sa madura kwagu dun la, logu watafinye hugia le. Madihiri dahuma lubaiti luagu nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, larigi ya nuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habuba ilu sun lehe megi rubai, alwa haumai lubaiti ya laruwa inha bungi yufurumie, aba melichi guni sun lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubaiti ni rahinyo, lausumibe huma gunda ati bungi ilon lichi guni laruwa inha hong. Alugra humile humate, hizi ke imele begi hongu demetia. Lau lira, adugu yon laga I sensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielo. Lenye lubai sinyalahe belu runhiviru tia, uwa hagea hamuti li nye lun haigini. Nariya gubali len hong, laduga len nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi anyo huma durungu hilampu, lubana giribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabi in hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Fulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gon hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, fulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chulu rahiviru tuya iveruha. Agagu dunyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garawarguti.
1: Abati laliga duni Fedru Jesusu laniye galun.
4: Nabure me, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
1: La niega wabude me Jesus ulun.
2: No furume guarigo ou nigriti conflite. Ufana da ligia, le ligro be liyub dire lon larihin hautila na luba, lo leiga gudunia li danda. Fulese wabi musu le ladari rube liyub dire agunflira lau luadiko mari dan le la chiluron. Nyanaren hau, lo agu lichi gube lan liyub dire lon ligia la ariha lau son lumegen. Ahin arita gua musu ligia lo agu lugi le lan liabi liyub dire, aba me lagume sono austena yan hibiri musu, Halabu gien banya laria ha uriba, leredera me eiga, ata, abacharu wada. Ligeme liyabi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri age abu ichuni luago, la siya direi me lu la sufri lu ni le ha sufri rube ha magunfuli banya. Musu le subudi hebube lu kala labusen rube liyubdiri, ani maranse ronti, mabahu din le, labu ichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lu, Aba ladugu kati leburi lunti la baichun luegiye. Mawiri ube la baichun. Le unti lichiguwa gibeti, gibebe aluguti lumagiye. Le gibeti igiruti labu gien lariya ha, gibeti mabe aluguti lumagiye. Niyabia aduna kwaguta watu ubowagu. Ani busenha dina hamuga ndurungwa li la watu ligiye. Lunti nasiguna luegiye aba onwebun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabia la ichiga darangi la ubowagu. Manugo tina darangilo, fari nguwa una nugo bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigini. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
1: Alinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
2: Dalen harinhi laburi gadun sielo, Aba harinya go luagu lahu ya lahu ya, anilige asusirada. Danti le lafurun suedi, aba harinya go luagu laro ga da la, anilige asusirada. Biang wa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu ti ligabri la sansir go dan sielo lumo muargo. Ka wago ibidinya lubay luagu ti ligabri dan le gada abalun hung. kawagu sinyalu bai hasub diruni katele uwara wabai hongo. Ahin agwara gida aba gurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarage hachilurun. Maniga lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba me lada runibu furisu rugon, nari ahane bon, lago mafri dumba dibu la nyingin darai bafayi runi lagu muhon bigawanu.
7: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uida golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luha dagara gedunua, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
2: Harita gwatusa, luagu ladiga lan luweri ha figon Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luegen lira. Lausun lira, narin ahane hon, luago ahon la masakri ha, hoa iku baginye son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loeba ihawagon. Harita gwatun, luago ueri timalan hadunu sugu haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narin ahane hon, luago ahon la masakri ha, hoa iku baginye son huwe.
1: Aba labau dagunin Jesusu hemplu le hon, larin aga.
2: Nyenye aba wagiri, ganadriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin gintu bai, madariti ni katatuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, uruwali irumuga bugri wa niyabi aluha igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago telede na nyen luwago ni kata, aba lounabu nile onigirubali ichari, aba larinya gu. Ni yugu diri, igra yabon lau irumule, ni cha uamua luwago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahumagindun aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyunti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la duga sifiri ligi, sinyati tasururun ni mulusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
2: Wuri arida guadib.
1: Abati lichuku ni luha butuagu lida ora ligia abata suru. Abata gome serun adimule haboidu lagu bungiu. Abati lagahin du tabu ti templu. Ladega ladita guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Abalarinye gu hongrige hanyibanya.
9: Aniye sisi weyu lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyu ligia lulagara ni honhu. Mama lida luwe yuru emera guni.
1: Abalarinye gu wabure me Jesusu lun.
2: Biangwa tigibu huguja le, mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweiri emerago ni. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, monlu muti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweiri emerago ni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate le, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri girigia, gunda atin lau kate weirigu tilela dugubai Jesusu. Abati larinya gu Jesusu.
2: Ida linya li Gabriel larui habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita larinya kei aba li rara tila mostasa. Le lagu nubai aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba ya larinya gu Jesusu.
2: Kakate umu bai gayara la nou shagwe larui habungi. Itara linya kei lebi ni le tichi kubi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
0: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
1: Aba louna buni Jesusu.
2: Bururu ti lubena risielu. Hocha huma luga yara bela hebelurun lida gen. Ladiga kainarinya guni hon, sarago haba busentin hebelurun sinyabai. Larigen ladoru ni taburi memuna lubenari, huge le baugi dupei hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu larinyaga me hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron harinyaga. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu larinyaga me. Ania ganali hon, luagu ibidin humanu ibidin nu halia na huma. Dise humanu isun hugia lea dugu bi uribani. Legia bahayahu ha, akun ha mehari dame harihini Abraham, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida la ruin ha bungi. Huwe me asagarua bogudi. Ayabi bagariga luigen obo lenyenge lube la bocha weyu, luma luige lenyenge lube laluda. Luigen norute, luma luigen suru luhanyuru ega lida la ruin ha bungi. Nyimbanya ti hadagin ha gumbo honi banyagueto. Hagia ba furumietia. Hametia furumietia banyagueto. Hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyo ligia, abahayabi fariseu gu, abaharinye gulu Jesusu.
0: Bai bayagi, nadiga busenti eroes lafro ni buhilagu bai.
1: Abalarinye gu hon.
2: Hei ba, haninye gamelu uguri bibuti ligia, ugunye luma haruga, nasaga hasifiri guguriba tinha hadagin agarigia, areida guagda aume sandi tinha larigin haruga, lasora nuadigmari. Luti nasigiru ni nuwayesun ugunye haruga luma larigin haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba layahum Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
2: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu lau uganu buiti hon. Saragu nyo weya su nalugu nonigiru no kitoinu giru niya gayu tirahin labu nya taruna. Mahatun. Igira latu bungiyu. Ani nariya ne hun lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lo hariye gun biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
7: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariye guni Jesusu, nyingine aba vugiri sandini lau ginene, Abati lalga daniya Jesusu, arufu datiyan liluru do Moisesi, ama fariseu gu laniye gahun.
2: Gayarati larida wakwaga dan aba wugur lida luweire emera gu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, abati lanugani Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadani, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya gu hun fariseu gu.
2: Furume guarga hidangia, ahin egu da lilugun bagasu, o lilugun la burig lidan aba fusu lida luweire emera gu ni. La saga rubai nyengiye furese.
1: Aba hasin logu hongwa luhou na boni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya aba laniye gu hong.
2: Tamele ba misuro hong lidon aba fedu lani na marie. Malu ha boi lubidon agai ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti weri gutima ti boi. Aba meliabi le amisuro ha balu laniye game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidi lau busiga no anyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misura hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. Ludame la liabin le, a misura habalibu, larinya game bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nya lagu dabul. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unubuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
1: Ariye gatigine lugu gurile amisura habali.
2: Damele bichi gwa aba dineru ni ofedu. Ma misura habanya bumadago. Ni bamulenu. Ni bibu ganyanu. Ni hibiri biduhenyu. Ni bubesi na nigo harisitia. Ladega ha misura habadi buginye. Bibihu bati bafayi ruaha. Damele badugun fedu. A misura habanya hagudeme banya. Asinyako banyo unguwa. Adanima banya. Amarihi banya. Aba megunda ba. Ladega sinyati hafayi ru nibu. Bibihu baiti bafai ruaha dame lehasa ronhari chagwa banyalidage oweni.
1: Dane lagambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula kata ile abalariye gulu Jesusu.
5: Fulese wa banya grige ha egi banyalida laruwe ha bungiu.
1: Abati lariye gu Jesusu lun.
2: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni abalona ha amisura ha sarago grige. Dale chiluhili ore lun adineru ni. Abalona ni lumuso ariye ka hoa misra hootia. Keimon aranseli son kate. Son hagia, abaharinya go lagu sinya la haudi. Darinya ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu. Neibu ka ouchanya, adiga bafulese ino ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka ya aba, son liya na mari idu, ligia sinya lubay nidi. Dale lagiru budube musu, aba lobahu da ni sun kati le lun li yubudiri. Aba di la ganyi du li yubudiri, aba larinya gu lun musu, bai ba lida sun oma le uburu gu bai. Banuga nya me ha agudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musulu li yubdiri na bureme adiga nali le bubai beino ani ani hameme ko ubaru abatilari ko yubdiri lu musulu giya bai balida son umo bogudi loi uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosur ne son habatari no lu hayabili don no fedo buintamo ganuba La daga narin hane hun lagu bai la niya ba hata ge han na misr habanya egiti lida na dinere gudu
1: Saragu hanya gerege afala roti Jesusu abalagara ragun abalari ego hon
2: Sinyati nani go bai la le hisi habuti mati lun luguchi o luguchu o lumari o lisanigo o libu ganyano hama labuleno o litunu o libagari guanarigo sugunau Legi manuguti luguruwa ani abala falarunina Sinyati nani la disciple. Ahin arita kwa ba hida ge ladiga aba wayelesi, manyuro bai funagi furumi asami nara, atri bai la lagasteron lo larihen ahin kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahin lisi ga ebu, lari gien me la sinyere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihu bali lao. Haniega me, gumese te uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahinga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disi segili le aba uruwe, aba me lona ha aringa lon luma uri bo hama. Lun hebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubai ti, furumi gwara hitagin, le migno ti son le luma bai lon la falarunina, sinyati nani bai la disipulo. Bwiti salo, gamalumon, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uu hun la, mabuidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lubu nagwa. Fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
7: San Lucas, capítulo 16
1: Ariye gatigine Jesus hun la ni disipulugu.
2: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon lwagu la shagaro nye la ou nigruti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati li ariye wago bayi non buwago. Ariye galon bayi non idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu ou nigire inu mege. Aba ti le rederon ou nigruti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarigo. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi gariti nalun na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habiye dame mawadi mayihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali li yubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiyate, larinya galon. Atri nyeng baduwe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, duwe numuti sa barinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, adrinya baduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigara da. Adiga ba aba luagurigu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu shula lau au nigiru tiligia. Lida ligaburi ladugu nikate.
1: Aba ti lasigiru Jesusu arinya ga.
2: Arinya ga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le ubogu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresi biritun tida muna tolani na sonda. Le gunfulu bai lidan le mi bebei, gunfulu bai ginye lidan le gi bebei. Le marishara ku bai lidan le mi bebei, marishara ku bai ginye lidan le gi bebei. Ahon lu bai ti ma gunfulu yon lau buri irisi ni le mama bai ti ma ti ma ti le lani na ubou le. Kabagi ya afinye ra huwago, lu le deregeron irisi ni le ti ma ti le lani na siye lu labu gien hariye ha. Ahon ti ma gunfulu yon lau hai mege amu, kabagi ya ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sere vidun wa lun bungiyo luma lun irisini.
1: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hon. Aba di lariye gu Jesusu hon.
2: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti nye hagibu ga grigi. Ahinti bungiyo, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu bai grigi kei kate uweri ti linsi hon. Iere guti lubungiyo. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumu li dani huang, la purichi honya uganu buiti le loagu di larui ha bungiyo. Ani sungurigia, houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene em gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun filirun lá, aba letra lida gen liluru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigou le giri bi agabarahani. Legin agamari dutu aba uri to igiro guaro, ladugi agin agabarahani.
1: Arinha gatigin em Jesusu.
2: Nyinyi meha aba uguri risite, dagua ufinu tuto uendego to ladoro gubon. Sago hauveyu ladinera gudun lau sarago uendego. Nyenye ngine aba gudemeti giri ti Lazaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru kutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu aba lonwe gudemeti ligia aba hanugu ni angeligu lumon Abrahamu. Aba gine lonwe risiti aba labuno. Dale la sufri rinya la risiti ligia lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma Lazaro nyu loba gine. Aba ti lagu warugun larinyaga. Nugu si Abrahamu, gudeme na bon, ouna habu Lazaro, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abrahamu lu, nirau, harita kwa balu wagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lu Lazaro, uribati meha da. Gweto, buiti da lunja, buguya asufrira. Bogu digi en lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti en haudi yagi en lunyehi sinyati, ni hanyemba nya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi Abrahamu, lobona hani Lazaro lubi en nuguchi. Anyahin sengu na mule nunye, luladumure hahon miyabi hamamuga gine lidon fulaso lani na sufriru nile. Aba larinya gu Abrahamu lun. Anihin le labur ha bai Moisesi hama profeta ko hama nyi. Adika hama gasulau. Aba luna bun risiti larinyaga. Binaru nugu cha Abrahamu. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon. Hasakri henya hamuga, larinyaga Abrahamu lun. Ahin maha ha bai hadiga gasulau le larinyagu bai Moisesi hama profeta ko. Mafinye banyagin ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
7: San Lucas Capítulo 17.
1: Abalariengo Jesus hun lani discípulo gu.
2: Sumada ani bela buri kati afigo guduti gurigi. Gamalumo fugia bu gurigi le afigo guduti amo. Buiti mati hamu galu lula guru barana hon lau aba dubu guranyu lua guligina. Sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu burigi nye banya ha. Goni ki huma lubaiti. Ahi adiga bamule obibu ganyen uribani bon weri di bay. Ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi aringa bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
4: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringo wabureme Jesusu hon.
2: Nuhamuga nihi la murunsira afinye ni hida, ibidi hamuga nyurara ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringo tun tidibu webe to, Gidaba yagi en lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamoga. Anihin funagi aba hida gen anyengu tilu lumusu, danle lagiri budon arabu gen, larige lawon ha, o lo nigirunia ibinyanigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, anyengu rikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma batun. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilun. Uwa, uya ginyati, dame laso mo hadugu nile uwagu bilarinyago bungu yuhun lun hadugu ni, lunti harinyago, musu mauni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luoyesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, Gawago tinha lepura, lubaron. Aba herederu disse loi, aba hagu oragun lun iter.
10: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dale la lehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
2: Heiba aufu da guahon guahon fadirigo.
1: Dale houdinha lubai, aba hareidago. Yinti aba hadage, dale la lehi bailago areidago alla, aba lagiri budu lenin lubai Jesusu, adimurehina buiti lago bungiu, lau umala ligereti. Aba lahu drogun, dari la dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wugiri ligie. Abatilarien gu Jesusu.
2: Ma disi nya nore dagutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenchele agiribu da etengiri bungi.
1: Abatilarien gu lu wugiri ligie.
2: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
1: Aba halige dini fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera la rui habungi. Abalarien gu hon.
2: Damele lagume seron laru in habungi yo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali laru in habungi yo haganaguwa.
1: Abati laniye guhon lani disipulugu.
2: La chiluru badda, lumeme ni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguru gaba weyu, gama lumo, masusara dube lida adan ligie, lariye wakuba hon, aniha Kristu ya, o anigita yagata, midi huma harigi, Mafala ron humanyame, ladiga itra kilari hii aba labiri haniga luige aba luba sielu, lunluwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garawirgati. Ani lunti na sufri ron saragu furumi, mebene se hagia megurigi halani na dale nau. Keime hala susera dun lida lidani noe, itra lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garawirgati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, Amari ida, isha hanya harangan yang luang hamari itu dari uwayu lele beluru noe tidong ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Dan le lafuri dun bay lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafaragu ninye sungu bay. Itera luba dame le niyabi au le waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi baitoe luba, ahe anihi lubai lumege munad me belura la sagare. Le gurige le arabu bai lida aura ligia, magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari lotu. Le aluguti le sefru li bagari ya ubogu, le feridi rubai. Le feridi li bagari ya ubogu, nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Ari bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
11: Halia basala susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
2: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
7: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labawi dago Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
2: Yenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongiya aba wuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati ebeleteni rutun. Larigia, aba larinya gun lungu warugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kayanuha meme la wuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasan.
1: Aba larinya gu Jesusu.
2: Aniha larinya ku bai agusara gu diti le uriba bai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon. Ha yumra gu tiye lo ariye bu weyo gu. Lalu duba funagi ye luba launabu niya. Narinya hare hon. Lagu lichi gu bai la haricha hon. Ani badara se ha bai. Gama lumon. Damele nagiri budon au le waguri garo wargati ubowa gu. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gu banya.
1: Ruyati Jesusu aba himpul hon. Ha arita kubanya lagu richagu wa hama legibuge bongiu, anaganya amu garigia kei nikata, lariega.
2: Aba hodin biyan wuguni ya templu rugo afuri da lu bongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariega, bongiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri garigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayunda ratina biya wei aso lida dimaso luna gunfliru boma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale beluritu nuo bon. Ahinti agubra hati lisensi na gumadi, aba lerederu disi. ma bun seruti ni luli nyuru ni lari hisielo le luene luna bun lanango lungo abo hergule la niwa go lau igarigo lariega bungiu gudeme na bun aule gafiguti nariya hare hun luago giri bula agubrati ligia lubion recibin yule bungiu mama fariseo ligia ladegale nago ti lungo weiri una bobela nago ahe le una bobela nago lungo weiri bela nago
1: Ana hawa tingiye irahi indu Jesusu lula guru ruhawago tan leharihi bali disiplu gukate le aba hadain ha honha ananha balinya irahiya aba lariye gu Jesusu hon luhasigiru ananha ya irahi inlu aba lariye gu hon lanigu
2: Igir huma lu hayabi irahi yunumo mamahara huma ladaka haitara banya kei irahi yun hagi elilinda banya laruwe habungiyo ninaru hau lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahi Mebelu bailidon.
1: Aba lalge dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galun.
9: Maestro buit, ka lung buina duguni lunga yara la nibihini I bagari magumucha dit.
1: Laniye ga Jesusu lung.
2: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bongi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: La niega wugiri ligi elun.
9: Gunfuli tina lao sunle luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile aba la niega lun.
2: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile. Aba liru dagun. La daga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba lariye gun.
2: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba hariye gu ha agambu bali.
0: Kati tigayara bila salbaro.
1: Lariye ga Jesusu hon.
2: Le hasin rubay gurige adiga gayara lumuti bongiyo.
1: Lariye ga feduru lun.
4: Wabure me. Igira wa mali sun levama tilu wa falaru nibu.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tuluba. O laguburigu, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi. Libihu batima saragu wei asu logien lida ubo le. Ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielu.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu. Habugua, abalarinya gu hon.
2: Weibuka Jerusalem gueto. Le nyemba lubai lagunfilira. Son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu. Ehera banau anaba hamana me suwegua. Habai chubadina. Lari gine abame hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, nasaru balidange owe ni luagu lurua weyu luja na bagaridon.
1: Uwati gunfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidi egu baiti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile larinya gubai hon. Danle achil reinali Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasi grisarago grigia abalali gudaha kala susere bai. Aba harinye gulun lagwania la Jesusu le nasaretna asi granyige. Aba ti laguwa raha larinya ga.
6: Jesusu, la duga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligie tumalaguwa raha.
6: La duga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larinya gulun.
2: Kapa buse rube na duga bu.
1: Aba larinya gulun.
6: Nabureme, buseti na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Ibihe bai barihi, arita guadibu laduga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
7: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba tilebeluru Jesusu uburugu herikou. Aba lagume siru asugara uburu guginye, nyin aba waguri, disi tigiri ti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diru ni. Sin ati la rihi ni, la daga nyuru ti lugub, ani gibe tiye gerige. Lunti ganyana la rihi ni, aba la ibagun, lula wanse ruha ba, aba la wariru toga ba tidu buwewe, si komuru, jarafa lu uma, le nyinge lubay lasigre Jesusu. Dan le lasigre ube Jesusu nyingi, aba la rihi ni inyu, aba la rihi gulu sakeu.
12: Sakeu! Lariba furesei, la diga nuti nerede rububi ngunyei.
1: Abati larari ru sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubiye, lau ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate ile, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara mu sakeu, abalariengu lu Jesusu.
13: Nabureme, nichi galamida le numabwe hongu demetine. Ani ahi ibiru hadna lubay loi somo grigye lau ayera aguni. Nagu yigidu bagadri wa yasu sigur lau lu.
1: Lariyaga Jesusu lun.
12: Selihali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundun, la diga wagunginye Abrahamu buguye. Ligyan yabi bayu bo wagun awle waguri garo wargote. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubay grigya, agamba hei lariyagu nibri Jesusu kate ile. Abala bagdagu aba hempulu hon. La diga, ayara fadai na lila lun. Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume sera la laru ihabungi u dan ligie. Abati lariye guhon.
12: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyo, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, abalona hahawagu disi hadange lumusuni. Aba lederegeron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba lariye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso. Aba honaha larigi. Luhaniye gulun le lube lichigu ni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Aba la giri budun la gairon. Dan le lachule rube. Aba lona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun la subdiruni atrinye la. La ganyenu kala aba. Aba liabi le furumiyate. Aba larinye gun. Nabureme, ganyinti na disi weya suligibu wakum bisenso. Laringa uru wailon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichi kadibu aguma diha lidan disi fulaso. Aba ya liyabi inhabia ma, aba laringa gun, nabureme, ganyinti na sengu weya suligibu wakum bisenso. Aba ginye laringa gulon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba laringa gun, nabureme, aniha bisenso. Arida no muti tida aba pakiti la duga na nufu de boi. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba. Aba tilarinya gu uruwe ilo. Musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali. Luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau lenyi lumuti mabu na guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
12: Gida humay sensu luay, ruhu may lun le disi bay luma.
1: Aba harinye gu lun.
12: Wabureme, anihin han le disi luma.
1: Aba larinye gu uruwe.
12: Narin hane hon, luago sun lan le gamati, li chuku ba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba luay. Ahan yeti naga niyo, hayebe mabuse rumbanya lun uruwe na. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larigen lariye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan le chilu meme lilidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalariye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
12: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginye bay, damele hechilu rinyeyi, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugudugu wakala wagu hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudugu ya laburinya hariega hon.
14: Ka wagu hafara gadei burigu le?
1: Aba hona bunia hariega hon.
15: La diga mega ilani wabureme.
1: Aba ti hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadaira gu lanaga wagun burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaira gu uma da ruguluba. Dan la yara fanya, lularari rububule olivo, abahagume serusunha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluairi gubungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga.
16: Biniwa ti ruwe le nyumbi beli daliri wabureme. Ni adarani ilu sielu luma ueri guli nidali nyuage.
1: Abati hariaga fari seugo, hanyimboya, hagana go grige lun.
7: Maestro, hariaga bajom.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.